0: Mamacita pa kay. Pagpia.
1: Ikan samilang, ikan badukang.
0: Masak asam pedas.

Alala ko na ito dito nagka. Ako na kalala na ito dito nagka. Kadang na nga mo sa deno baga na bunga wahay. Alala ko na nga makanudah.

0: Mga sa balak ng awan.
1: Kala niya yung tabi bio sa balak. Matungo ka ito. Kumumbak kayo. Gata niya.
0: Abay, pamanggal kita sa tungo siya untuk malam do. Hello, sob sa Mindy.
2: Hello. Dari gedong po.
0: Dari gedong. Dari gedong ba aku?
1: Kaja.
0: Kaja.
2: Awo.
0: Ba, kau bantun kaja.

0: ang mangyari tayo.
1: Ang pedo ang gata.
0: Nang sumangat din yung Rice na, eh, bakit din ha? Nang reaching niya sa kahanat eh. Nakita po sa pikirwa kamuso
1: kahanat eh. Ano, kota tig kamati eh. May pamanggil kita sa terusnya untuk malam to. Hello, sama-sama Indy.
2: Hello.
1: Ah, siapa to?
2: Ato lang mabuti.
0: Siapa te? Siapa to? Siapa to?
2: Ay, lagi gendong aku.
0: Ay, kaya lagi ka.
1: Kan ato kuya.
0: Kanakot.
1: Kanakot.
0: Ya kanakot.
2: Iya to.